tletso a ekeditse boteng ba ona dibakeng tse fapaneng ho netefatsa hore ho ba le kgotso le polokeho. Mme ka nnete ngwana mme ho mafeke feke ho ya fekesela ha ho ngwana motle le patlelong. Potso ya rona ke hore na o nahana hore boipiletso bo botlo thusa ho rarolla bothata ba bojaki bo seng molaong, kapa tharollo e tshwanetse ho tswa ka dipuisano tse teng dipakeng tsa tshebedisano e ho mmuso le setjhaba. 0751 3 9 9 6 ke yona tshebeletso ya 011 radio mo tla re qotsa teng, mo tla re fumana teng, mo tla mathateng. Re lakatsa fela ho tseba ho hore na o di bona jwang. Bua le nna, qoqa le nna, tsamaya le nna, ke batla re ke re bone hore na makeisheneng a fapaneng ho etsala jwang. Re utlwile hore ka mane ka Alexandra ho kopanwa ka 9 o'clock, batho ba tla be ba kopane mono ka seno kopano ba re let's reclaim our kasi a thobale nete ya sala 9 before 8. Masego ka Diepkloof a re dumelang hadiwele. Nna ke re molao o tshwanetse ho sebetsa ho motho e mong le mong. Ha motho a le mona ka tsela e seng molaong, mmuso o tshwanetse ho nka bohato empa e seng ka dikgoka. Ake Masego aka Diepkloof. Ati Thabo le yena o kene o kakatlehong a re bothata ha se bojaki ntate Magidela. Le ma Afrika Borwa a hloka mesebetsi. Mmuso o tshwanetse ho lukisa meedi ya naha pele re qosa batho ba bang. Outman aka katlehong. Ati Puleng, Puleng Mabaso o ka Thembisa. Puleng o re sa bona ntate Magidela, sa bona sesi, sa bona, sa bona. Are re tshwanetse ho sireletsa country ya rona empa hape re hopole hore makomfere ke batho, ha re sebediseng molao e seng pefo. O tsho jalo ke Puleng. Puli a ke Maspuli. 8 before 8, the pulse of Joe Zikyo, the heartbeat of the nation. Labo abadi beking letsatsi la di 30 tsa June la o qetela le beuweng a ke mekgatlo e kgatlhanong le bojaki Afrika Borwa. Mme re re ka jeno lefatshe le tonne matlho, lefatshe le re shebile ho tlo etsahala eng. Na o nahana hore mohonto wa ka jeno o tla thusa ho laola kapa o ka thusa akeng e teng bothateng bo teng ba bojaki bo seng molaong Afrika Borwa? A re a tseba batho boholo ba ile banka taba ena e le hore hehe ke xenophobia, hehe eng jwalo ka ho fapana. Re ile ra bona di-podcast tse ngata tse fapafapane. Ra mona Jacinta abare ke Winnie Mandela wa 2026. Jacinta ei ngwanana ba araba man, a ba araba ngwanana. Ra bona le mekgatlo e kang bo Action SA ba kene.

Burning ke ena e berofile wana ga jwalo Thames moragonyana re berofile ntate ke mang a magrotmand a mavusa mo ile gore be re tloga di diragala gona mo go afternoon take over ya 011 radio ke yona the pulse of Jersey magagešo ke le amogetše ga jwalo metsotso e le ya rena ke lesomepedi fela go ikela e reng ya boraro 12 minutes before the hour 15th gopela gore sanyana re tlo ba re le mmogo go ba go fitlhela ga e tlo rata iri ya boselela re tla ba rentse re le gare re fana tshedimošo kudu re lebeletše dilo ka moka tša le gore tša diragala ka monageng ya Aforika Borwa go ralala diprovence ka bophara ke sa bolelela mola godimo ga košane bosane be ke go file yona ya ntate ke mang ge ke theeletša mantšu ka mogare ga koša ye go kwagetše mantšu a mantšhinyana go tshwana le gore tshepa modimo leboga modimo sengwe le sengwe seo se dirang bea modimo pele ka baka gopola masogana ka molagolakakwagola kwanongoma baeta pele bana ba match and match bontabantaba le ba bangwe ba maloko ba ile ba tloga ba ya thabeng mo e le gore ba ile ba bolela ba re re ile go rapela gobane se se diragalang ka monageng ya Aforika Borwa nnete se tlhoka thapelo ga se tlhoke lerumo ga se tlhoke tshologo ya madi fela se tlhoka thapelo ke le ka humana tlhotlheletso ya kgolo ka kudu ge ke bona masogana a dira seo gobane kudu ge e le baswa ba dira dilo tse jwala ka tseo go tloga go sa tlwaelega nna re gopola re tloga re tseba re re gantši ge re bona batho ba re bona ba ya thapelong ba bea modimo pele re lebeletše batho ba le ba bagolo the old age ba le ba bagolo batswadi ba rena fela ge e le baswa ba re namela thaba re ya thapelong taba yeo ile ya tloga e mpha maatla ile ya mpha le mafolofolo ka tloga ke tseba gabotse gore tšatši le la di-30 le e le gore mang le mang o tloga gati le monwana o mogolo wa loto a re re tleke re bone ka dumela gabotse gore go ya thabeng ga masogana a le ka kwagola nongoma ba ile rapela ba tonya ke diphefo be ba tloga ba rapelela sona se gobane nepogolo ya masogana a se ba se dirang ga se lehloyo goba gona go kgetholola merafo ye mengwe empa e le fela gore dilo a di sepele ka molao mo nageng ya Aforika Borwa gore motho mang le mang kudu badudi ba naga ba Aforika Borwa ba tle ba humane menyetla go ya le ka maswanedi ao e le gore ba swanetse gore ba ka humana menyetla ka gona motheletši dula le rena gona mo go the afternoon take over nna ke DJ Bomza nako ya rena re metsotso ke lesome fela gopola gore ge e rata fela e re ya boraro re tla ba re ya ka molagašong ya baditaba ba tla ba re abela gore di fetogile di itla kae tšatšing le la lekgono re ya go amogela dumela

9986 ge le gore go na le sengwenyana se e le gore o rata go abelana le rena ka sona ka mo ntle ka moe e ka ba le gore o kae kapa kae diprovenceng ka go ralalela ga tsona se e le gore se a diragala ga jalo kudu re bolela ka se e le gore seemo se e le gore se tsweletse ka mo nageng ya Aforika Borwa le wena o kana wa tšea mogala wa gago gomme o a re ngwalela wa latlhela ka mo go WhatsApp page ya rena gomme molaetsa wa gago re tla o bala o tla re botsa fela gore o kabele gore o mang o mo kae ga jalo gomme rena re tla dula re na le wena ka nako tsotlhe a re dule re iketlile re dule ka lethabo gomme Modimo a re boloke ka dinako ka moka ye go fanya yona ga jalo ke Adriana Grande, Chris Brown, featuring Tate Kirk McRae. Batla go ena ba re my life be like gona mo go 011 the Pals of Jersey. Go bolalele ke lenane go la gago la the afternoon take over.

0: Single soon, ke lo rofa yona ga jwalo gona mona ke na Selena Gomez o tla gwana ra I'll be single soon ona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jose go bula gore ke le tjatji la di 30 June 2026 na kana ke metso tswe mine fela re ikela mola ile iring ya bone go bula gore tla re ge ra thafela seripa ga re sa metso tswe mola iringela ya boselela 630 go tla bona le tsedinje le re tla ba diragala mara ke lena go le le latelang fela rena ga jwa le re santse re le ka mo gare ga the afternoon take over mo ile gore re fela re le update gore ka ntle go diragala eng go pula gore le hlogo ya taba politician ya le tjatjila le hono re be ile go di mogatafola mo ile gore ke bolela le wena kere wena motho wena ile gore o dutse mo dutse ngona ga jwa lo o motho ile gore o lla ka gore wena o hloilwe ke batho ka pa wena o hloya batho na ke eng se se go bakelang tse ka moka na go tla biwang gore wena o felletse o iba le motho yo ile gore wena ka nnete ga ile se mamang yena ga ke morate ka pa wena o na le batho ba ile gore ba o tloga ba go botsa mahlong ba re wena ga re go rate ga re kwane lwena jwa le o ka mpotsa gore e ka ba ke eng se ile gore wena wa se gopola go ba ke eng se ile gore se baketse batho ba gore ba felletse ba le le hloile le kalokalo go wena jwa le ga jwa lo ke be ke le botsa ke re me go e gare e ga gatlampana naga ka bophara Afrika Borwa re bone fa bangwe ba baetapele ba naga ya Afrika Borwa ba tloga ba bolela le bona ba re re tloga re lebeletse ka ntshotsho ya lihlo re tloga re lebeletse gore ga gona se le gore se tla tswa taolong tsa tshina le hono e le bona baetapele ba naga ya Afrika Borwa ke bone fa ke leboga le bangwe ba ile gore ba tswile kae kapa kae mo ile gore ba bontsha boipeletso ba bona jwale ka badudi ba naga ya Afrika Borwa se segolo se le gore se re thabisa ke gore ga gona motho yo le gore o tla ke a išwa letsogo ebile ga gona motho yo le gore o tla gapeletswa o tla kukwa o tla senyetswa dithoto go ba o tla diragalang ke se le gore re a se tlhotlheletsa re le badudi ba naga ya Afrika Borwa badudi ba naga ya lerato naga ya go amogela batho ka moka gopola gore batho ba ba leng ka mo nageng ya Afrika Borwa ga se batho ba e le gore ba tla fela gomme go na le segwera ebile go na le tse tseneletseng kudu go tswa morago mafaseng a ka ntle le lefatshe la Afrika Borwa gomme go tloga go na le gwerane ye tseneletseng jale se se diregang tšatšing la legono ga se re gore maAforika Borwa le fase a ka ntle dinaga mabapi ke di enemy kapa ke manaba kudu fa malo ba re bone ge re be re tsenetse tsela tsa mogopo se jona sa le fase 2026 FIFA World Cup go tloga go bile le dipolelwana tse dintšintšintši go tswa go badudi ba naga tsa Afrika Borwa ba bangwe ba bona e seng ka moka ba ile gore ba ile ba notloga ba ikgetha ba re bona ga ba eme le setlhopha sa naga ya Afrika Borwa gobane go na le dilo tse dimpe tse di diragalang nageng ya Afrika Borwa gobane motho le motho o na le go bea selo dilo ka tsela ya gage ka pono ya leitlho la gage fela se nna ke tlogang ke se tseba ebile maAforika Borwa tlogang a se tlhotlheletsa ba re ba tloga ba duma gabotse ge badudi ba dinaga mabapi ba ka tloga ba e ba le mangwalo a maleba ka nageng e go noetsa le rena badudi ba naga ya Afrika Borwa ge re rata o ya mafaseng a bo bona re swanetse gore re tsebe gore re swere ditokomane tsa maleba ga re no wela fela ra fetsa rana pele ra re dutse re tsene re tsene ke se e le gore badudi ba naga ya Afrika Borwa ba se lwanela ebile ba se emaemela ka maoto tšatšing la legono ba re mmušo re kwe re bana ba gago 0751329986 sengwe le sengwe se e le gore sa diragala tulong ye o leng go yona re sedimoše o be le rena gomme rena re mo go radio 011 of Josie Rolatela Ditaba.
1: The afternoon takeover. Take. Go. Ver. The afternoon. Straight from Johannesburg to the rest of the world.
2: Yeah, hold on.
1: This is 011 Radio, the pulse of Josie.

e ka ba ke eng se se bakela motho gore a be le moya wa lehloyo ka gare motlo o mebe gere ka ba ra tloga re tsena re itsitsinkela ga botse taba ye ya lehloyo re ka hwetsa tharollo malapeng a rena kudu rena batswadi ba ile gore re godisa bana bana ba ile gore re ba godisa ka tsela ye ile gore ga ile ka lekane ga se tsela ya tshwanelo bana ba gola ba tseba gore mang ga ratiwe ka gae mang o ratiwa jwale mpotsa gore ge wena o shetse o sa hlolo o le gona lefaseng la ka keno ke eng se se botse se ile gore bana ba tla dula fase ba se kopanela sa phetagala lehloyo ga se selo se se botse magagešo nako e la rena e re metsotso ke le somenne fela 14 minutes after the hour 16 re gona mo go take over afternoon take over ya 011 dumela mo e le gore ke gona o tsena ge e le gore ke gona o tsena ka gare ga sealemoya ke gona o bula sealemoya sa rena ke gona o streama o re theletša tseba gore o dutse le rena gona mo go take over ya afternoon drive take over ya 011 at the Pearls of Jersey nna ke DJ Bomza ke tla dula ke na le wena metlha le matšatši gomme le nanago le le tsena manta gago fitlhela bohlano wena sa gago kore se shute sealemoyeng sa gago jula le rena ka dinako ka moka lesela Uncle Fife ke le gore go fena ga jalo a re lesela a re namelela.

0: ira ya Netherlands ka thabo ya mekoko e leng yona dipanele Germany le yona ya makatswa ke Paraguay e hlolwa jwalo ka thabo ya mekoko e leng tsona dipanele Germany ke tla gutela mantsong a ka gore ha Germany ha sa tshwana le pele ke engwe dina ha tsene di le rela ya bola ho lofela me ka ubere
1: ya be na le me ka ubere ya go tsana le bona bo Philip Blamo Bastian Schweinsteiger na ya Germany go mme re a bona gore jalo gona Germany e fetogile wena Fetsman go mme re bone mo letsatsing la mabane setlhopha sa the Atlas Lions of Morocco se e le gore se tloga se renka number 6 gona mo lefaseng se makatsa sona setlhopha se sa yona Netherlands ka re tseba gore setlhopha se sa Netherlands se tloga se na le bashimane ba go swana le bona bo Somerville bona bo Tony wa ga Gapco go mme re bone mo letsatsing la mabane Issa Diop a equalize papadise tse fedile ka 90+ swane be ba ipuditse gore ba thupile bana ba Netherlands ka nno eno tshong ke le sogana la ga Cody wa ga Gapco go mme ra bona papadi eo e ya mo extra time ebile e feta e ya gona molathagong ya di-penalty go mme ra bona masogana a go swana le bona bo Trivet masogana a go swana le bona bo Timba le bona bo Somerville ba mmisa di-penalty ka mola lefapeng la Netherlands go mme ra bona yena Ashraf wa Hakimi le sogana la ga Ainoi ka mo lefapeng la yona Morocco ba mmisa di-penalty masogana a mararo ra bona a nwesa ka mothokong ya Morocco go mme seo se ra gore Morocco e fetela mo legatong le latelago la round of 16 ka go fenya naga ya Netherlands ka 3-2 gona molathagong ya di-penalty
0: re ka reng ka the Lions Atlas of the Lions e ke bua ka yona Morocco ngwana mme e le gore ba tlwaetsa golo dipapadi tse tsa Europa banna a ke gona Morocco go naga tsena ga di bone tsa Europa
1: ga e di ko Fetsman go polo re naga ya Morocco ka ngwaga ola wa 2022 na kwela re le kwago la Qatar World Cup re bone ba tloga ba fihlelela tsona di-semifinal tsa mogopo wa lefase go mo wa bona re naga ya Morocco ga e tloge e di kwa dinaga tsela tsa Europa e struggle fela mo kontinenteng ya Africa e fela ga e le tsa Europa tsona ga e di bontshi selo wena Fetsman ga re makare ka se makale re ka bona setlhopha se sa Morocco se tlo gona go fihlelela yona last 8 go polo re ba ile kopana le setlhopha sa Canada seo se ra gore nkabe re fentse re na re le maAforika Borwa be re ile yona the Atlas Lions of Morocco
0: ebile ona jwale o sotlha mantse wa mangwana mme dibapadi tsa Europa di ga re seke ga makala re bona e nngwe ya continent ya Africa e gapa mobile fatshe
1: ya re seke ra makala Fetsman e tlo ba history ebile e tlo ba la mathomothomo gomme ke tloga gagolo ke tloga ke lebeletse sona setlhopha se sa the Atlas Lions of Morocco ka mogolo rebo ba sona go tshwana le bona bo Hakimi bo Sabiri ba tloga ba raloka ka gona gona kwa setlhopheng ba tloga ba raloka gabotse collectively so sa team wena Fetsman gomme go ka se makaje ge re ka bona se sengwe sa ditlhopha tsa yona continent ya Africa se tloga se fihla gole gona molamogopong wa
0: lefase so dipapadi tseno ya ka mo ntse di tsamaya ka teng e bangwe o ntse o shebishebile taba tsa mono a ke utlwa tletlebo e le ngata hampe ka papadi yana Bafana Bafana le Canada go tletlebo wa ka moletsa phala
1: ya hey moletsa phala le ga e le gore nka snape ke mosola ga kalo lore o tloga a le dijiphala ka gona le ga re lebelela ka mogolo re setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ba tloga ba ralokile ka gona monageso ga ba tloga ba tlhola dibaka tse kalo nna nka se tloge ke llela yena moletsaphala re no ba re pa
0: ya ihlile ikutlile monga santse a bua mono a re a re nagetse ba manege emetse ha iwa di-penalty man ene ga le wa iwotla
1: le nna ke bone ka mogwe le gore motlhatlhi Hugo Bros o be a tloga a raloka ka gona o be a tloga a raloka defensively ke bone ka go ntšha lesogana la ga re lebogile Mofokeng a raloka ka tsona di-central middlefielders tse tharo ya Sethole Tebogo Mokoena lesogana la ga talente wa ga Mbatha gore jwalo gona o nyaka go defenda go fihla gona kwa di-penalting gomme ke a tseba re be a tshepetse gore mohlomongwa re ka tla ra bona lesogana la ga Ronan Williams a tloga a kgona go thiba tse dingwe tsa di-penalty ka go tlhoka mahlatse setlhopha sa Canada sa kgona go nwesa pele papadi eo e fela
0: mamedi ke metsotso e re shomele metso robong le sekoto kamora hora ena ya botshelela e tla re gitla e mashome a mabedi kamora hora ya botshelela go tlole ba mabenkele mme tla re he kamora mono ke re shebe dipapadi tsena tsa ka jeno tse tlo bapalwa tsa mohope wa lefatshe tsentseng di tswela pele wa thabisa ka nnete le mona se re na le naga e le nngwe continenteng ya Africa fetetseng mane ho tse le shome le metso tsheletseng tsa ho qetela tshepo e ntse le teng hore dihlopheng ka bana hentse robong ka ofela re ke re be la le dina hatse nne fela ngwana mme wa bana ka bana hatse nne fela a ke a tshepa ntho di tla ba ntla ho lo di semifinal enteng ntse re lo fitla hantle jwang ka patjwang ngwana mme o go etswa ga jwalo re tla boela

0: Dikakapa. Mamedi ke tlopisitse le na vina maphosa ka jeno re tla buisana le na kwano tshebeletsong yena ya 011 a ke re tshebe papadi ya lona yena ya tlhopa sena sa Almaseri. O bona jwang ngwana mme ho tlo ba bima ha ka e se tlopeng sa Kaizer Chiefs.
1: Ke di tlhopa tse matla go tshwana le bona bo Zamaleke le tlhopa sa Zambia le Zimbabwe United. So ba ka tsi di ba pa di ka o feta. So ba tsena a re ngwana so le yona FIFA break re ne se tshono ya o ka ikatisa go fetella.
0: Ke bone ke le le fitileng le ntse ntho e ntle ka mona ka tlhopeng sa Kaizer Chiefs ane le isa papadi ya Simba Dobsonville Stadium e be le baka ke tlo le ke le fing le tsa go le ise papadi e mane stadium mong se se tsa Pita Mkaba Limpopo.
1: Unfortunately Dobsonville Stadium I accredited for the group stages and FNB Stadium o ka bona le kopano e tlo nna ya dikereke.
2: Dikakapa, the sports show, Mondays to Thursdays 6

Mamedi e shebe e mashumi amabedi ya mizisupileng mezozo re yamane ureng ya bosupa ibile habile o yamane o ye mashumi amabedi a mezo e tseletseng re lebile o reng yane ya bosupa ke re shebe kwa no lapeng na ke di finga tseding tsa diketsahalo tsentseng di etsahala lehlakong la papadi ena ya maoto he ha tlhakale ka mokotlisi wa kamane ka Tanzania ba impa he ele mo Afrika Borwa Steve Barker he kamane ka Tanzania Premier League o lahlehetswe ke o hapa league ka mono he ka muraro league eno e tle e hapuwe jwalo ke setlhopha sane sa Young Africans he ba hapile league ka mono ka muraro ba tle ba hlola setlhopha sa JKT ya Tanzania ka dintlha tse tharo noto lo just back he hlompha sa Simba SC ya se hapile papadi ka ntlha le ngo noto kgahlano le KMC yo ka jenu empa he ke mono hlompha seno sa Young Africans ba hapile league 25 games mamedi ya mhlakane yona wa Steve Barker a sa lahlehilwe ka mono o fitlile hlompha seno he se le boemong ba boraro ka le kenyena Tanzania che o itikile holo fela o bane ke rekoto ntone mamedi 25 games ka nnete o sa latlhelwe o gang fela a se papadi jwalo ka mokwetlisi ebile o sa tswa fitlha setlhopheng o fitlha setlhopha dipapadi tsa selemo sa dipapadi se thagogile a theetse amanang letlhopha sa Milford FC e le setlhopha kapa sona ditlabotšhana ka leking ena e kgolo ya Betway Premiership modula setulo wa setlhopha ebile e le mokwetlisi e leng yena Shanti Pupuma o boletse gore o na batla go itokolola jwalo ka mokwetlisi setlhopheng seno sa Milford mme a re technical team ya hae tsana le dibapadi ka kakaretso ba hanane le taba ena ya hae a re ka nnete o utlwile a ga ke kgathetse ka nnete ko ba mokwetlisi selemo kaofela hopola mhlankane yona mamedi ka professional yena mhlakane yona wa ha Kanti Pupuma ke doctor by profession ke doctor ke doctor mhlomong he o batla go shebana le tsena tsaetsa bongaka a ke a emise jwalo ka go ba mokotlise mme a go nkile keta gore o tla kotlisa setlhopha selemo se le seng fela sa dipapadi le nna check dumelana le ena gobane o tlile sona tlhopha sane ka mane ka Motsepe Foundation Championship mme wa tlhokagala a bona ona se le baka ebe ka moramono he mhlomong he a ka batla mokotlisi e motšha qeto e ntla e nkileng go ya ka nna.

Mamedi e khitla e le shemele metsumedi a pele ora ya bosupa Brosfo ma tlopenga sa Kaizer Chiefs o ikeleditswe contract ka mono ka selimo me etaba yena fela kapa e mong wa dipapadi tse tlabele gale di le ka mono ka tlopenga seno sa Kaizer Chiefs mamedi wa tsebeletsa 011 wa bonala ka nnete hore ba ntse bana le tshepo hore o tla ne aba sebeletse o tsebele ena ke thepa e tswa mane ntshetso peleng ya hlopha sena sa Kaizer Chiefs ke bua ka ena Bruce Fuma o fuwe kontraka ya selimo e matsatsing ana le bolo mona ha o ka sheba kontraka e ba selimo yani ya urundu o no fuwe kontraka tsa bo dilemo tse tharo o ntse o le hlopheng seo ha e sa le bonolo ho hang ho hang mothata fumana kontraka le motse betharo e tla ba se bapadiselo ke setswa se hlopheng se sentseitseng mhlankano yona he sala fitla mono hlopheng seno sa Kaizer Chiefs bana se batla le nako e teletsana a le ka hlopheng seno sa Kaizer Chiefs mme ntse a qothisana lehlokwa le Brandon Peterson a ntseng a sebetsa hantla golo e ka stana le ena Fiacre Ntwari e ha kgone o tsama monna yona hlopheng seno sa Chiefs ho hamfela mme wa bonahala wa bonahala hore ka baka la hore o ntse a tswa dikotsi Kaizer Chiefs e batla ho una ba batla hore e re ha tsamaya bonyane ho bonahale seo le bona ba se fupara mono mme mhlakano wa Fuma se di le motse robong ka ofela a le hlopheng seno sa Kaizer Chiefs obane le papadi ya pele ebile ka selemo sane sa 2017 ka selemo sa 2017 mo abapetseng dipapadi tse 84 di tlodisanong ka ofela ehlile wa bonala hore gale a le mono hlopheng seno sa Kaizer Chiefs ke tseding he tse amananga le